0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: So welcome back to our program. In this hour, our local time right now is 4:03 in the afternoon, and let's go on Igniters to our program with our good friend Brother Randy. Igniters Bible study with Brother Randy from Mandawi, Cebu. A big shout out to all Igniters listening all over around the world. It's good to have you all here with us. So may God's blessings to all of you. And shout out pa rin sa ating kapatid na naka-tune in pa rin sa ating programa, kapatid Sister Melia, no? Na ating as always, my pleasure, no, to have you, Sister Melia, here on Ignite Radio, as Sister Melia is hearted, and along with our good friend Sister Tiel from North Shadow. Good evening to you, my dear sister, and our good friend Brother Kirk, no, is listening from Vancouver. No? Yes, Igniters. So if you have not yet registered here on Ignite Radio, registered, just download the apps, MIXLR, Igniters. No? Just download MIXLR apps, no? In order to have your name will be registered here. No? Just follow the steps on the registration on the here, Igniters, no? On the MIXLR. And you will see, and search, oh, you will see the search box there. Just put it, Ignite Radio Broadcast is now airing Ignite Cebu, Philippines. So shout out din sa ating mga kaibigan na nag-tune in ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, no? So, igagalak po namin ang iyong patuloy na paglalakbay, mga kaibigan, at pakikinig sa kanyang salita dito po sa ating Ignite Cebu programming. So, now, Igniters, it's time to ignite our soul. Yes, it's time to ignite our soul, Igniters, with the very words of God, no, brought by our good friend Brother Randy, Igniters. Remember this heading topic, Igniters, for seeking the assemble, the assembly. Yeah, just think of it, Igniters, for seeking the assembly and the consequences of it, Igniters. No, if you forsake the assembly. So, mayong hapon, Brother Randy. It's good to have you, Brother Randy, in this hour. Brother Randy, bro.
2: Have a nice day to yes, all our you, brothers and Brother sisters Randy. In Christ, all over the world. Our fellow Igniters who are listening right now. May our Almighty Father guide us always, despite of the trials that we encountered in our daily life. Once again, this is your brother Randy Apiag. Continue to preach the words of God. And also shout out to our brothers in Christ also, Brother Thunder Kirk. Hello, brother. Sister Tisla. Sister TL. Pretty Jean. And the wife of Brother Ilya Arcelia, Sister Glinda. And also our very own brother in Christ, Anchorman, Brother Eli Arcelia. And also our brother in Christ in Mandawi Church, si Brother Edwin Jimenez, no? Si igsoon po nato nga si Francis Arcilia, si Yudis Dadol, and then si Moises Cujardo, of course. And the wife of Yudis Dadol, si Carmencita. And also my loving wife, nga kanunay pod nga misupport ning ato ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Okay, brothers and sisters in Christ, atong paghahisgutan, no? Kining naa sa Hebrohanon 10 versikulo 25. According to the Bible, not neglecting to meet together, ayaw ninyo biyai ang panagkatigom, as is the habit of some. No? Nahimo na nun yung kinaiya sa mga uban, but encouraging one another, hinoon, magdinasigay ka mo sa usa-usa, and all the more as you see the day drawing near. No? Samtang ang adlaw nagakasingabot pa. Siguro mga kaigsuunan, ay uban nga wala na lang nila matagai o importansya kinigitawag nga pag-adto nato sa balay tigumanan or kinigitawag nato nga pagsimba o pagahin sa adlaw nga Domingo nga iya sa Diyos. As it is true in the first century, this problem is prevalent. Bisan sa panahon nga nagsulat ang writer sa Hebreo, the writer of Hebreo wrote this letter, usa ni sa ilang mga problema dito nga ang uban nga mga Kristohanon na wala'y gana sa pagsimba o ang uban, di na yun. This is a current and relevant problem. So it is worthwhile to discuss this subject matter. O kining maong problema ha mga kaigsuunan, kinahanglan yun siyang hisgutan, tingnan naman, kung ang usa ka tao, dili na gani ganahan nga musimba, o dili na gani ganahan nga makigmit sa atong Ginoo, labi na sa adlaw nga Domingo. Delikado kay ni mga kaigsuunan. In this lesson, the following points shall be highlighted. Aduna lang may upat ka mga punto nga atong paghahisgutan niini adlawa mga kaigsuunan. The meaning of forsaking the assembly of the saints. The reasons for forsaking the assembly of the saints. The consequences for forsaking the assembly of the saints. And number 4, what are the remedies against forsaking the assembly? Nauna nini mga kaigsuunan atong paghahisgutan ang kining gitawag nga unsa may meaning nining gitawag nga pagbiya sa panagkatigo. The meaning of forsaking the assembly of the saints. Number 1, forsaking is from the Greek word in katalel pontis. No, listen po ning pagka-Greek aning pagbiya or forsaking in katalel pontis, which means abandoning, deserting, or willfully neglecting the assembly. Nagakahulugan kini nga mga kaigsuonan kining enkalilpontes in Greek word kining gitawag nga pagbiya. No? Abandoning or deserting or willfully neglecting the assembly o kanang gitawag nga tinuyo nga dili pag-atin o pag-adto sa balay tigumana. Ikaduha, consistent habit of withdrawing from the church rather than simply missing a single meeting. Imbis kay panagsar kay ka makaadto sa panagsar ka makasimba o panagsar ka makaabsent, nahimo na noon ka na gitawag nga consistent na permente na hinooni mo ning gitawag nga dili pag-attend sa mga meeting. E dili magita perfecto mga kaigsuonan nga sa kada Domingo gyud makasimba ta. Na magay time nga na yung mga higayon nga emergency nga dili ta makaadto sa tigumanan, no? Once in a while, pero dili nagpasabot nga wala kami anto. Pero ang kining gitawag nga forsaking, mao kining gitawag nga consistent, no? Na himo na nimong kinaiya ang kanang gitawag nga dili pag-adto sa kanang gitawag nga pag-igmit sa atong Ginoo, especially on Sunday. The verse addresses those making a habit of not gathering out of fear of persecution or returning to old ways. Usahay ang kining uban nga nahimo na nilang habit nga dili sa lamadto sa kanang gitawag nga musimba, yun naman out of fear of persecution. So sa panahon nga gisulat ang kining Hebreo mga kaigsuonan, dunay dakong posibilidad nga dunay mga persecution niining mga higayuna. It might possible nga ang emperor sa Roma niini mga kaigsuonan grabe persecute sa mga Kristohanon. O sa diha nga nahimo kang Kristohano ni persecute kanila. O kang uban ini, bibalik na sa kanang gitawag nga returning to their old ways, which is ang ilahang mga religious o na kining gitawag nga Judaism. Not revealing to those unable to attend due illness and untoward circumstances, no? Sama na sa akong giingon ganina mga kaigsuonan, no, na ay mga higayon nga dili ta makatin, kay nganuman naay ka nagitawagan na sakit ka, na hospital ka, emergency man na. Saon man nimo pag adto sa simbahan kay naa magagipamati sa lawas or nagpa-check up yung ka emergency yung kayo or ka nagitawag nga untoward circumstances. So tay mga higayon nga ingon ni ana nga mao hinungdan nga dili ka makaadto sa balay tigumanan. Pero kini forsaking ali ko ana gini consistent na gini mga kaigsuonan. Ikatulong nga meaning a step toward apostasy. The action is a warning against falling away from the faith of Christ. Usa ni siya kalakang nga diin mahimulag na ganoon ka. The action is a warning against falling away from the faith of Christ. Pormiro na apakay konsensya. Uy, ka-absent ko karon. Sunod, absent lang gihapon. Hanto, di naging kaganahan noon. So, usan ni siya lakang, no? A step towards apostasy. So di kaya yun na ito nga dili kita musimba mga kaigsunod. Abandoning mutual encouragement, the opposite of forsaking is exhorting one another. Usa ikaw pat nga meaning mo ni siyang abandoning mutual encouragement, no? Gibiyaan na nimo ang kanang gitawag nga pag-encourage sa usa o usa. Usa to'y gisikutan dire sa Hebreanon 10, versikulo 5, not neglecting to meet together as in the habit of some, but encouraging one another. So, sa diha di ay nga muadto ka sa simbahan, adunay ka nang gitawag nga pag-encourage sa matag usa o usa, encouraging one another. So kung dili na ka mo simba, you are abandoning mutual encouragement. It means to abandon the responsibility to stir a fellow believers to love and do good works. Wa na kay kanang gitawag nga paki-fellowship. Wa na kay paki-encourage sa to your fellow brothers and sisters. Ingano man, di na makanila makita kay di na mapugaganahan nga musimba. Ikaw pat nga meaning the habit of misconduct. Ano? Nahimo na nanoni mo ning bati nga kinaiya, as in the manner of some suggest that Jewish Christians were avoiding gatherings to return to synagogue worship and to avoid persecution. So sama sa kung gingon ganina magigsunan nga ang ubang mga Kristohanon sa first century Christians, ang uba niini ganahan na sila nga dito na sila magto sa mga sinaguga, murag chapil-chapil na lang o aron makalikay sila sa kanagitawag ng mga persecution. Wala yung mga persecute niyan ang mga higayon na mga kaigsuunan. Kung limang basahon diri sa Hebrews chapter 11, no? Verse 36, others suffered mocking and scourging. Ang uba niini ipang higayaga, ano, ipang bunal-bunalan, and even chains and imprisonment. They were stoned. They were sawn into. No? They were sawn into. Grabe ni, gigabas nila ang ikaduha ang imong lawas o gabas. And killed with the swords, they went about to skins of sheep and goats. No, ang uba niini mga kaisunan, gipanitan sama sa kanang gitawag ng mga kanding, destitutes, afflicted, ill-treated, of whom the word was not worthy, wandering over deserts and mountains and in dens and caves of the earth. Ang uba niini kalaslayas na. Hingga naman, nahadlok sila mga kaisunan. They are all fear of persecutions. Kinsa masay dilim hadlok na ini? Oh, grabe ning gihimo ni ini mga kaigsuunan nga ang mga sa diha nga nahimo kang mga Kristohanon. Bunal-bunalan ka? Yaga-yagaan ka? And apparently you were killed. And the worst, brothers and sisters in Christ, they were sown into. No? Gabsun ka nga buhi. So grabe sa unang mga panahon, no, in the first century Christians, mao ni hinungdan that the reasons, no, why Christians neglecting to meet another. No? The habit of misconduct, as in the manner of some, suggests that Jewish Christians were avoiding gatherings to return to synagogue worship and to avoid persecution. Ang uban niini, may abandon sa ilahang pagtuo sa Ginoo, o nibalik sila sa karaan nilang mga relihiyong lumaw ang Judaism. So ikaw nung meaning mga guys on the context of the day. Ang kining gitawag nga the day. Una tong basahon og balik diri sa Romanos 10 versikulo 25, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you say the day is drawing near. Ang mga adlaw nagakasingamot na. The command is critical as you see the day is approaching. Ano sa makinig the day is approaching? Matod pa sa mga Bible scholar, mga eksonan, this refers to Christ's return or the end is near. Thus, fellowship becomes more crucial for endurance. Hapit na magkasingabot ang mga adlaw. The day of the Lord is near. So therefore, do not forsake the church assembly. So those are the meaning of forsaking. And naanata sa kanang gitawag nga ikaduha. The reasons for abandoning, for forsaking the assembly of the saints. Fear of persecutions and social pressure. As I said earlier, brothers and sisters in Christ, nga sa panahon sa mga Kristohanon, ninihigayon na sa Hebreo mga kaigsuunan. No? Sa Hebrohanon, sa diha ang gisulat ang kining maong sulat sa writer ni ini. Adunay dakong posibilidad nga aduna sila kanang gitawag ng mga persecution. The fear of persecution and social pressure are the reasons for abandoning, for forsaking the assembly of the saints. The faith traits, loss of property and imprisonment. No? Sama sa akong ingon ganina, as I read earlier in Hebrews 11 verse 36, no? They were mocking, no? And scourging and even chains and imprisonment. Uban ini, gipriso, ugang uban, gikadinahan. The stone, oh, grabe, gibato kani. Pambato na ka tungod sa imong nahimo kang pagkakristohanon. And they were stoned. Some withdrew from the church assembly to avoid shame and possible dangers. Ang uban ni ini i-back out sa ilahang pagka Kristohanon o dili na sila mo atin sa kanang gitawag nga panagkatigom to avoid shame. Ang uban ni gayagaan ka. Ang uban ni tamparuson ka, pakaulawan ka. Wala ang uban. Di na ganahan nga mahimong Kristohanon. O ang uban, mahadlok. No? They are fear. Naay ka nagitawag ng mga kabalaka, delikado, no? Ang ilahang mga kinabuhi. They are threatened. Ikaduhang reasons mga kaigsuunan for abandoning the forsaking the assembly of the saints, reversion to Judaism or the old covenant in the synagogue worship would spare them from persecution. Kung i-deny nimo ang imong pagkakristohanon, dili na ka mahimong Christian, niya mubalik ka sa imong pagka-Judaism, niya musimba na ka dito sa mga sinagoga, mga chapel-chapel ang mga kuan-kuan niya, So, maoy makalikay nila that would fear them from persecution. Inguna na ang mga Kristohanon sa unang mga panahon, mga kaigsoon. Spiritual drift and apathy. The habit of staying away indicated a loss of zeal or a drifting away from the faith. No? Naay ka nang gitawag nga nahilayo na gyud ka diha sa imong pagtuo sa atong Ginoo og nahimong walay gana. Wa na kay gana nga magi-encourage sa imong mga Kristohanon. No, you are apathy. No, to encourage one another, to your fellow brothers and sisters in Christ in fellowship. Wala. Og mo ni hinungdan nga you are drifting away from the faith. No, wala ka nang gitawag ni mo nga zeal, kanang kainit sa pagpangalagad, kainit sa pagsimba. Ikaapat nga reasons why Christians abandoning the assembly of the saints is avoiding accountability. The meetings were designed to stir up one another to love and do good works. So, naglikay ka sa kanang gitawag nga imong responsibilidad. You are avoiding accountability. Now, what are those accountability? Your responsibility as a Christian. The meeting were designed to stir up. Ang kinidi ay panagkatigo magigsoonan, gidesigned na sa atong Diyos aron sa pakig-encourage, to encourage one another in the church assembly, in meeting of the church. To love, doon ay ka nang itawag na paghigugmaay, na brotherly love. No, di ba? Nga sa diha, nga muadto ta sa tigumanan. When we go to our church, no, naay ka nang itawag nga paglamanuhay, naay ka nang itawag nga pakigkumustahay, naunsa naman ka, brad? And do good works, o pagbuhat o maayo sa imuhang mga kauban di sa sold sa iglesia, or even sa imuhang mga kasilinganan. And we all know that making good works will please to our Almighty Father. Some were avoiding that accountability. No, ang uban ini, naglikay na ng maong responsibility. Naglikay na sila sa kanang gitawag na fucking fellowship to encourage one another. Wala. Og mo hinungdan nga di are abandoning for forsaking the assembly. The Hebrew writer warned that habit was dangerous and as your stiff towards apostasy. The writer of the Hebrew, and some say that Apostle Paul was the writer of the book of Hebrew, og nagaingon nga usa kini ka dangerous. It is a dangerous as your step toward apostasy. Delikado kining maong gitawag nga kinaiya nga ang permintiho na nanimo magaisunan. Delikado na ka kay maunay hinungdan nga mahilayo na noon ka diha sa Ginoo. It is a step toward apostasy. Now, atong isgutan ni katulo. What are the consequences? Unsa may mga resulta kung ikaw mobiya diha sa pagsimba? Number one, kining gitawag nga active sin. Nakasala na ka. Habitually skipping the assembly is a willful sin. Tinuyo nga pagpakasala. Nakabauta magaisunan nga ang katong mga tao nga mga nakasala, makasasala, ikatambong ngadto sa linaw nga kalayo. We all know that if we commit sin, we are thrown in the lake of fire. That's why when we become Christians, we surrender ourselves to our Almighty Father. All our sins are confessed to Him. And all we know that He was able to forgive us. And He remember no more of our sins. But if you forsake the assembly of the saints, it is called a willful sin. And leaves no more sacrifice for sins for a fearful expectation of judgment. If we continue read in Hebrews chapter 10 verse 26, for if we sin deliberately, no, kung magsigigi ka ng pagpakasala, kinikitawag nga magneglect ka sa pag-adto sa balay tigumanan, after receiving the knowledge of the truth, there's no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful prospect of judgment and a fury of fire which will consume the adversaries. Delikado mga kaigsoonan. Nga kung ikaw magapanayon sa kinaiya sa pagdili pag-adto sa simbahan, wani mo tagayag importansya. For not giving important to go to church, there's no longer remains a sacrifice for sin. Okay, ang Ginoo kausa ra, nagpakamatay sa atong mga sala. Kung ikaw nakakumit ka ni Jesus, just confess. And we'll know that our Lord God forgive us all our sins, according to 1 John 1, verse 9. Ikaduha. Ikaduha nga consequences for neglecting the assembly. Vulnerability to temptation. Huyang ka ikadali ra kang matintal, mga kaigsoonan. Without the support and accountability of the church, one becomes more susceptible to Satan's temptation. Delikado. Kung wa na kay simba-simba, wa na yung mudasig ni mo, ikisa mapoy mudasig ni mo, kaya wa na hindi na mapukapakita sa simbahan. Or even ang imong mga fellow brothers, fellow sisters, they were able to reach you, they were able to contact you, di naman kaganahan mo response. Kaya mauwaw naman kayo, you were ashamed. Iwan naman kayo, doon doon simbahan. Naunsa na ka. So, nasa may mahita buunin mo, you are vulnerability. Vulnerable. You are vulnerable to temptation. Naanay mo na nahinungdan nga imbis nga mibiya na ka sa pagpakasala, pagbuhat sa kanang mga buta nga gidili, kay from naman ka sa temptation ug huyang naman ka, you are vulnerable to temptation. So delikado nga mabalik ka sa imuhang mga gibuhat sa unang mga panahon, and you are more susceptible to Satan's temptation. Di na to'y kalimod, brothers and sisters.

pagkasala. According to 1 Peter 5 verse 8, be sober, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Dili mo hundang, dili gani mo hunong ninyawa ang mga kaisunan 24 hours a day, 7 days a week. Our devil, our adversity is the devil, prowls like a roaring lion, seeking someone to devour. Muna nga delikado gyud nga mubiya ta sa kanang gitawag nga panagkatigom. Ikatulo nga consequences, a step toward apostasy. Usa ni siya kanang gitawag nga usa ka lakang nga mahilayo na ka diha sa pagtuo. You are falling away. It is the first visible step away from the faith, leading to falling away completely. Primero, usa pa to ka absent nin. Nya madugay, madugay, dili na gyud ka. Primero, kausa pa. Only a one step toward. No? Nya kaduha, di na kay one step. Pila na ka step. Wa, di nagigaginahan nga musimba. And it is the first visible step away from the faith, leading to falling away completely. So ikaw pat na doon na kinigitawag ng negative example. It signifies to others, including children, that worship to God is not important. So nahimo na noong kang bad example, especially to your children, to your neighbors, and to the people around you. You are making a bad example. Ngayon naman, di naman kaganahan yung musimba. You are neglecting. You are forsaking the church assembly. Kung sa una mga panahon, makitaan kanila ang kanadomingo musimba. Pero sa diha nga nibiya, naging ka, anahin mo na kang bad example. Kaya bisan gani ang imuhang your own family, you are making a bad example. So adunay upat nga gisgutan nato mga kaigsoonan nga consequences. Adunay kanang gitawag nga active sin, vulnerability to temptation, self toward apostasy, and negative example. And now what are the remedies against forsaking the assembly? Naunsa may mga pagabuhato nato? What are the formula or remedies against neglecting the assembly of the saints? Number one, commit to communal fellowship. Aduna kay kanang gitawag nga commitment sa kanang pagig fellowship. Not as a duty, but a refilling station. Dili lang kay ang kining pagsimba mga kaigsoonan nahimo na natong routine or duty. No? Mao ni gihimo sa uban nga nawa ang kanang gitawag nga kadasig. No, the seal. No? Nawa, kay ngano man nahimo na nin duty. Nga instead nga wala pa mo abot ang kining gitawag nga adlaw nga Domingo before the Lord of the day, which is Sunday approaching, you have an excitement to fellowship with one another and eventually to our Lord God. And all we know that if we are in fellowship, our God also is in the midst of us. No, ha, na ka nang gitawag nga excitement. Kaya naman, na

0: Kaidrider, oras po sa ating studio, alas 5.02 po ng hapon. At muli naman tayong makikinig mga kaibigan at mga kapatid sa ating programa, no? Nitong oras na ito ang ating kapatid Brother Jerry, no? Sa kanyang programang The Late Harvest. So, it's good to have you, Brother Jerry, in this hour, no? So, it's my pleasure to have you here on Ignite Radio. So, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Negros Occidental. No? Dalangin po namin na nasa mabuti kayong kalagayan mga kapatid at mga kaibigan na naka-tune in ngayon. So, shoutout din sa ating kapatid na naka-tune in pa rin, ating kapatid Sister Lois, no? At sabi po, I Brother Lizar, good afternoon to everyone here. God bless. So, good afternoon to you, Sister Lois, and God bless to you. So, you can catch also our good friend Sister Lois Igniters, no? As I said earlier, no? In here program, the latest live class, no? Here on Ignite Radio at 7 p.m. Igniters, right after the Thirsty Soul with Brother Locas Igniters. No, you can catch our good friend Sister Lois. So, right now, together, so if you have an ear, so listen this program, The Late Harvest with Brother Jerry. Brother Jerry, magandang hapon po.
1: Hello mga kapatid. Magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa Ignite Radio Broadcast. Magandang hapon po sa ating lahat at pasasalamat po tayo sa ating Panginoon na binigyan niya tayo ng karagdagang buhay upang nasa ganon tayo ay makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan po ng paghatid ng magandang balita mula po kay Kristo. So welcome po mga mahal kong kapatid, welcome po kayong lahat dito po sa aking program The Late Harvest, dito lang po sa Ignite Radio Broadcast, Cebu. So, pasalamat po tayo sa ating Panginoon at sa mga panauhin na bumubuo ng Ignite Radio Broadcast. Una po rito, pasalamat po tayo doon po kay Brother Kirk Punky from Sorry Church of Christ, and then sa ating kapatid na host dito, si Brother Elizar Arcilia from Danao Church of Christ. Maraming salamat po sa inyo kapatid. At binigyan niyo ako ng pagkakataon upang makahatid din ng magandang balita po mula kay Kristo sa ating mga kapatiran na hindi man natin maabot physically but maabot natin, marating natin sa magitan po ng programang ito mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Okay, so stay tuning in mga kapatid ko na nakikinig. Nawa po ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kaalaman, pag-uunawa upang ang lahat ng mga bagay na ating pag-aaralan ngayong hapon ay ating mauunawaan. At ito po ay magbigay sa atin ng gabay habang tayo ay patuloy na lumalakbay patungo po sa walang hanggang mga mahal kong kapatid kay Kristo. Okay, so dumako na po tayo mga minamahal kong kapatid at mga giliw kong tagapagsubaybay sa ating paksa na tatalakay natin ngayong hapon. Ito po ay nagsasabi na how to remain faithful as Christians. Ito po ay isang interrogative statement, ba? Na nagsasabi at nagtatanong na kung paano tayo magiging tapat sa Diyos bilang isang Kristiyano. So kung basahin natin yung Revelation chapter 2 verse 10, ang talatang ito ay nagsasabi, so doon lang tayo magbabasa doon po sa last praise, no? Ito po ay napakahalagang bagay na inihahatid sa atin ang salitang ito. Sabi dito, be faithful unto death and he will give you the crown of life. So we're talking about faithfulness mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Katapatan. So, ang ating pag-uusapan na kung paano tayo magiging tapat hanggang sa huli o hanggang sa kamatayan, batay po sa sinabi ng talatang Revelation chapter 2 verse 10. Okay? So, ang pag-aaral na ito ay magbibigay sa atin ng mga karagdagang kaalaman, mga ideya o mga bagay na dapat nating gawin sa kung paano natin maipagpatuloy yung pagiging tapat natin sa Diyos. Okay? So, sa ating introduction, ito po ang ating makikita. Ang pagiging isang Kristiyano, hindi ito katapusan o hindi ito yung huling mga bagay na gawin ng isang tao. So, ang pagiging Kristiyano, ito po ay pag-uumpisa, diba? O starting point upang magiging tapat tayo sa ating buhay sa paglilingkod doon po sa ating mahal na Diyos. So, sa katunayan, maraming mga tao o maraming mga Kristiyano na mabuti lang sa umpisa. Diba? Napakaraming mga tao na based po sa aking experience dito po sa Church of Christ, napakaraming mga tao na nabautismuhan o sumunod sa Diyos, diba? Mabuti lang sa umpisa. Napaka-agresibo, napaka-cooperative, but sa umpisa lang, mahal kong kapatid. At sila po ay hindi nagtatagumpay sa kanilang laban sa buhay dahilan na hindi nila na ipapatuloy yung pagiging tapat doon po sa Diyos hanggang sa huli, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, napakaraming mga bumitiw, napakaraming mga tumalikod sa Diyos kasi yung pagiging tapat nila ay sa umpisa lamang po. Yun ang nagiging problema sa iglesia ng Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. Ito po ay napakalaganap na sakit, napakalaganap na problema ng isang iglesia na makikita natin, mahal kong kapatid kay Kristo, ang katotohanan ay napakaraming mga umuumpisa, pero sa umpisa lang sila nagiging tapat sa Diyos. But sa kasalukuyan, diba, sabi po ng Matthew chapter 24 verse 13, diba, ang kasamaan ay lumalago. Habang lumalago ang kasamaan, napakaraming mga Kristiyano na ang kanilang pag-ibig sa Diyos ay, diba, unti-unting humihina. Pero ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, na ang siyang magpapatuloy hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na ang Biblia po ay nagtuturo na ang kaligtasan ay nangangailangan ng pagpapatuloy at pagiging tapat sa Diyos hanggang sa huli, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya yun ang dapat nating maiintindihan at mauunawaan, na ang kaligtasan ay nangangailangan na pagiging tapat. Kaya nga sinabi doon sa talata, be faithful unto death and he will give you the crown of life. Ang tao kasi, ang alam lang nila kung paano pumasok sa iglesia. Paano mag-umpisa. Diba? Tulad po ng pag-build up ng isang building, mayroong mga nagtatayo ng mga gusali, no, na makikita natin na sa umpisa, marunong silang mag-umpisa. Pero ang problema, kung paano tatapusin. Diba? Yun din ang problema sa ating mga Kristiyano. Alam natin kung paano mag-uumpisa bilang isang Kristiyano, pero ang problema, hindi natin alam kung paano natin tatapusin ang ating pagiging tapat doon po sa Diyos. Alam naman po natin, batay po sa sinabi mismo ng banal na kasulatan, na ang kaligtasan, hindi lang po na ikaw ay nag-uumpisa, but ang kaligtasan nangangailangan nating tapusin. kailangan sa pagtatapos o sa pagtapos natin hanggang sa huli, nangangailangan ng pagiging tapat hanggang sa huli, mga kong kapatid ni Kristo. So, ang pagiging tapat sa Diyos, hindi ito automatic. Hindi automatic, mga kong kapatid. Kundi ito ay nangangailangan ng isang commitment o pagiging masunurin at pagiging matyagain sa buhay. No? Kaya nga, sabi po ng talata, doon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, basahin po natin, ano ba yung sinabi mismo ni Apostol Pablo na ang siyang magbibigay po sa atin ng pag-uunawa sa mga bagay bilang isang Kristiyano, mahal kong kapatid kay Kristo. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Diba? Tingnan ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang ating mahal na Apostol Pablo ay humihikayat sa atin na kailangan natin na magiging magsitatag sa ating mga kilos na laging sumasagana sa gawa ng ating mga ng ating Panginoon. Diba? Kasi po nalalaman natin na ang ating mga ginagawa, ito po ay may kabuluhan sa ating Panginoon. Okay? So, gani mga mahal kong kapatid kay Kristo, kailangan natin na mapag-aaralan kung paano tayo magiging tapat hanggang sa katapusan. Mayroong mga ilang mga bagay na itinuturo sa atin ang banal na kasulatan kung ano ang dapat nating gawin. Mga bagay na makatulong po sa atin bilang isang Kristiyano na dapat nating gawin upang tayo ay mananatili na magiging tapat hanggang sa huli, upang ating makamit ang ating mga inaasam na kaligtasan, sa kaligtasan doon po ay may buhay na walang hanggan. Una rito, mahal kong kapatid kay Kristo, na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan upang magiging tapat sa Diyos hanggang sa uli. Sabi dito, continue in God's Word. What does it mean, mahal kong kapatid kay Kristo? Nangangahulugan na kailangan nating mananatili doon po sa turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kailangan nating ipagpatuloy ang salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Kailangan nating magpapatuloy na nakaugat, no, doon po sa kanyang salita. Or tayo po ay naka-anchor, no, doon po sa salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga ang sabi doon po sa talata, doon po sa John chapter Juan, okay? So puntahan natin yung talata ng Juan chapter 8 verse 31. Ganito mismo ang sinabi mismo ng ating Panginoon at itinuturo po sa atin. Sabi niya doon, sinabi nga ni Hesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa kaniya, kung kayo'y nagsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Anong sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesus? Sinabi niya nga na kung tayo ay nagsisipanatili sa kaniyang salita, so makikilala tayo ng ating Panginoon at makukonsidera tayo ng ating Panginoong Hesus na tayo po ay kaniyang mga alagad. That is the identity of the one who disciple of our Lord Jesus Christ. Na ikaw ay nananatili sa kanyang salita. Kailangan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na rooted tayo in the Word of God, in the God's Word. Kasi pag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Ang gabay natin sa buhay upang makamit natin ang ating mga hinahangad na kapahingahan sa huling araw. Diba? Buhay na walang hanggan. Kailangan natin magpapatuloy o mananatili doon po sa kanyang salita. Kasi ang kanyang salita ang siyang pong maghuhukom po sa atin, mahal kong kapatid. Kaya nga kailangan nating mananatili doon. At ang sabi niya, kailangan natin na bigyan, 'di ba? Bigyan ng panahon na ang Biblia ang siyang mag-guide po sa atin sa araw-araw nating buhay. Kaya nga sinabi mismo ng ating Apostol Pablo sa pamagitan po ng pagtuturo niya doon po sa isang batang mangangaral na si Timoteo. Ganito po ang kanyang sinabi, mahal kong kapatid kay Kristo, kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay nating mga tao. Simulat sa Paul, ang Diyos mismo, ang Panginoong mismo ay nagtuturo na ang tao ay hindi po mabubuhay doon po sa material na bagay lamang. But tayo ang mabubuhay din po sa salita ng ating Panginoong Hesus na ang kanyang sinasalita po sa atin. Kaya nga ganito kahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Sabi niya doon sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16 to 17. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo na ito po ay magbibigay sa atin ng encouragement na kailangan nating mananatili doon po sa salita ng Diyos. Ang sabi doon sa 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pansansala, pagsaway at sa ikatuto ng nasa katwiran. Kaya wala na tayong iba pang puntahan upang tayo ay magiging sakdal at upang po ay tayo ay magtagumpay sa ating mga ginagawa upang tayo ay maturuan sa salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi ito po ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ito ng Diyos. At ito po ay makikinabangan natin upang tayo ay maturuan sa paggawa ng mabuti sa mga bagay na ating gawin. At ito po ay sa pagsalansa, kung tayo ay may kabalian, sinasaway tayo at tayo ay matuto kung paano ang ating gagawin para po sa katwiran. Pangalawang bagay, kung paano tayo magiging tapat bilang isang Kristiyano, mahal kong kapatid kay Kristo. Pangalawa, live holy lives. Hindi lang po tayo mananatili doon po sa salita ng Diyos. Ito po importante din na kailangan sa pananatili natin sa salita ng Diyos, kailangan nating mabuhay na isang banal. Sabi ng ating Panginoong Hesus, sa pamagitan ni Apostol Pedro sa kanyang sulat doon po sa 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi mismo niya dito sa sulat ni Apostol Pedro, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Anong sabi ni Apostol Pedro? Ang tumawag po sa atin ay isang banal. Walang iba ay ang Diyos. At ang turo at ang utos ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya nga ang sabi ng Diyos na susulat na kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ito po'y sariling salita mismo ng Panginoong Hesus. Na tayo na gustong sumunod, na tayo po'y tagapagsunod ng ating Panginoon, ay kailangan din tayong mamuhay ng banal kasi banal ang ating Diyos. Hindi natin makakamit ang ating mga hinahangad na makapiling natin ang Diyos sa habang buhay kung hindi tayo magpakabanal. Kasi banal ang ating Diyos. Sa anong paraan, mahal kong kapatid, tayo magpakabanal? Kailangan nating umiwas sa lahat ng mga pagkakasala, mahal kong kapatid kay Kristo. Pagsikapan natin, 'di ba? Na kailangan nating umiwas sa lahat, 'di ba? Ng mga pagkakasala, mahal kong kapatid. 'Yon ang ibig sabihin dito na kailangan nating magpakabanal. Hindi ito tulad ng iniisip ng iba na pagkabanal na hindi na magkasala. 'Di ba? So ibig sabihin, yung pagkabanal na sinabi ng Diyos, hindi ito pagiging perpekto. But ang utos kailangan nating magtiyaga na magpakabanal. Hindi ito nagsasabi na banal na tayo. But we are striving to be holy. Sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang mga inuutos po sa atin araw-araw. Kaya nga si Apostol Pablo, di ba? It is confidence to say or to test sa lahat ng mga kapatira natin doon po sa Thessalonica na ang sabi niya doon, kung ating babasahin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, ganito ang itinuturo mismo ni Apostol Pablo. Hindi lang ito itinuturo, inuutos niya sa lahat ng mga kapatira natin doon. Ang sabi, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ibig lahat ng kasamaan, kailangan nating pagsipagan na ingatan natin na lumayo tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, sa lahat ng anyo ng kasamaan. Yun ang ibig sabihin ng pagkabanal. Magsisikap tayo na lumayo sa lahat ng anyo ng kasalanan. Diba? Meaning, don't be compromised. Sin, mahal kong kapatid. Kaya nga, holy lives na nangangailangan ng pamumuhay na kinalulugdan ng ating Panginoong Hesus. Pamumuhay na kinalulugdan ng Diyos. Sa gaanong paraan, mahal kong kapatid kay Kristo? Kung basahin natin yung Romans chapter 12 verse 1, ganito po ang nakasulat, mahal kong kapatid kay Kristo. Anong sinabi doon mismo ni Apostol Pablo? Ang turo ni Apostol Pablo doon po sa mga Kristiyano, sa mga taga-Roma, na pamumuhay na kinalulugdan ng Diyos, ang sabi niya, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na iyong ihaharap ang iyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ialay natin ang ating katawan na banal. Ibig sabihin, walang gusot, walang kasalanan. Kaya nga, pagsikapan natin na umiwas tayo, lumayo tayo sa lahat ng anyo ng kasalanan upang yung ating katawan, yung ating buong buhay ay ating ihaing buhay na banal doon po sa Diyos, mahal kong kapatid. Sunod na bagay na dapat nating gawin upang magiging tapat hanggang sa huli, we must remain steadfastness. Kailangan nating maging matatag. Mananatili tayong matatag. So, in James chapter 1 verse 12 nagsasabi na ang lahat ng mga pagsubok darating sa ating buhay bilang isang Kristiyano. At ito po ay nagpapaintindi po sa atin na tayo mga Kristiyano, hindi tayo pagsubok free na sinasabi, mahal kong kapatid. Pero ang mabuti lang dito, mahal kong kapatid kay Kristo, na kung ating malalagpasan o mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok, ang sabi ng Panginoon ay bibigyan na tayo ng putong buhay. Basahin nga natin doon po sa Santiago chapter 1 verse 12. Ano ba yung mga bagay na ipinahihiwatig sa atin ni Apostol Pablo? Sige, pakibukas yung mga aklat ninyo doon po sa Santiago chapter 1 verse verse 12, mahal kong kapatid. Sabi niya dito, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagsubok sa kanya siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ibig sabihin, upang tayo manatili na maging matatag sa ating pananampalataya doon po sa Diyos, kailangan nating pagtitiis. Endurance. Sabi to, who endures forever, di ba? And I will give thee the crown of life. Di ba? Mapalad tayo. Huwag mong isipin na ikaw yung pinaka masama, yung ikaw ang pinaka mababa, kasi po ikaw ang nagkaroon ng maraming mga pagsubok sa buhay, mga mabibigat at mga masasakit na pagsubok sa buhay. Mas ang sabi dito ni Santiago, mapalad ka. Di ba? Sa anong paraan mapalad ka kung ikaw ay nagtitiis sa lahat ng mga tukso, sa lahat ng mga pagsubok? Kasi po sapagkat ang pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap. Ano daw ang tatanggapin natin kung ating mapagtagumpayan ng lahat ng mga pagsubok sa buhay? Tatanggap tayo ng putong ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. Dapat manaig ang ating pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa iglesia. Upang na sa ganon, tayo ay magpapatuloy na magiging matatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Sabi niya dito, ang pagiging mapagtitiis, ito po ay nagpapatunay na tunay at tapat ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ang pagiging matiisin, ito po ay nagpapatunay sa iyo na ikaw ay isang tunay na Kristiyano, tunay na mayroong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pakibasa po doon po sa Hebreos, ganito po ang sabi ng talata, ang siyang itinuturo po sa atin. Sabi ng Hebreos chapter 10 verse 36, mga minamahal kong kapatid, ganito po ang sinabi niya doon sa 36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magagawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Magawa lamang po natin ang kalooban ng Diyos. Sa paggawa natin ng kalooban ng Diyos, ang siyang magdadala sa atin doon po sa langit, according to Matthew chapter 7 verse 21, na hindi papasok ang lahat, ang papasok lamang po yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Magagawa natin ang kalooban ng Diyos, sabi po ng Hebreos chapter 10 verse 36, kung tayo ay magtitiis. Kailangan ang pagtitiis upang sa pamamagitan nito, magawa natin ang kalooban ng Diyos. At sa paggawa natin ang kalooban ng Diyos, magsisitanggap tayo ng pangako niya. So wala naman po ibang pangako ang Diyos sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi naman siya nangako ng kayamanan. Hindi naman siya nangako na masaganang buhay. Ang pinapangako niya sa atin, bigyan niya tayo ng putong buhay doon po sa langit. Sunod, mahal kong kapatid kay Kristo, diba? Ang sabi niya dito, upang tayo'y manatili na maging tapat hanggang sa uli, be faithful in worship and service. Dapat magiging tapat tayo sa pagsamba, diba? Dapat palagi tayong sumasamba sa Diyos. Ito po'y nagpapakita ng ating katapatan po sa Kanya. Kasi po, inuutusan po tayo ng ating Panginoon na kailangan nating sumamba sa Kanya kasi tayo po'y mga Kanyang mga tauhan. Diba? Ang utos sa mga tagapagsunod po sa Kanya, sa tagapalingkod po niya, ay kailangan tayong sumamba. Kaya nga sabi po ng Hebreos chapter 10 verse 25, ganito pong nakasulat, na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga ngaralan sa isa't isa, at lalo na kung iyong namamalas na napapalapit na ang araw. Ang ating tandaan at isipin palagi, mahal kong kapatid, na ang pagdadating, diba, ng ating Panginoong Hesukristo ay malapit na. Yun lang po ang ating isipin. Huwag na tayo mag-iisip ng mga bagay na hindi naman makatulong upang sa pag-abot ng ating mga pangarap na tayo po ay makapasok doon po sa langit sa kahulihan, mahal kong kapatid kay Kristo. Dapat nating tandaan na si Kristo po ay babalik upang paparusahan ang lahat ng mga hindi nagsisitalima sa kanyang mga salita. Kaya nga, kailangan upang maging tapat, upang magiging mananatili tayong tapat hanggang sa uli, kailangan nating sumamba palagi, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang pagsamba, kinakailangan upang ma-maintain na ang ating pagiging Kristiyano, mahal kong kapatid. Kaya nga, ang encouragement ng banal na kasulatan in Matthew chapter 6 verse 33, ano pong sabi? Kung sa salitang Ingles, seek first the kingdom of God in His righteousness and all these things shall be added unto us. Ang sabi po mismo ng ating Panginoong Hesukristo, huwag po kayong mga balisa sa anong mga bagay dito po sa mundo. Ang kailangan lang po natin, ang sabi niya, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kasi naman po, habit po ng tao ay mag-isip. Habit ng tao ay mababalisa. So, ano naman po ang maitutulong ng pagkabalisa sa mga bagay na nandito po sa mundo? Walang maitutulong, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang turo upang makamit ang lahat ng mga bagay na ating mga pinapangarap, kailangan lang po nating hanapin muna ang kanyang kaharian. Ibig sabihin, prioritize God. First things first. Put God first, mahal kong kapatid. Yun lang po. Napakasimpleng mga bagay ang pinapagawa po sa atin. Kung ang tao makikita natin, mas sinusunod yung kanilang mga isip at puso. Nagiging busy sa lahat ng mga bagay upang maabot ang kanilang mga pangarap. Pinapahirapan nila ang kanilang buhay. Nagtsatsaga, nagsisipag, nagpapagod sa lahat ng mga bagay upang makamit ang kanilang mga pinapangarap. But simple lang po ang itinuturo po ng Diyos upang ang lahat ng mga bagay idaragdag po sa atin ng Diyos ay kailangan hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Yun lang po, mahal kong kapatid kay Kristo. At sa ganong paraan po, diba, magagawa natin na magiging tapat hanggang sa uli. Ang sabi po ng Colossians chapter 3 verse 17, dapat kailangan nating gumawa ng mga bagay, diba, na ikalulugod ng Diyos. Sabi po ng Colossians chapter 3 verse 17, sabi ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan po ng sulat ni Apostol Pablo, at anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Anong ibig sabihin nito, mahal kong kapatid kay Kristo? Wala tayong gagawin na hindi natin, di ba, ipagbigay alam sa Diyos. We must submit God, no, kung ano pong ating mga ginagawa. Lahat ng mga bagay na ating gagawin sa salita man o sa gawa o sa pag-iisip, gawin natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, gawin natin for the glory of God. Another one, sabi niya dito, guards against falling. Ano pong ibig sabihin, mahal kong kapatid? Kailangan po nating pag-ingatan upang hindi tayo tumalikod sa Diyos. Alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, napakarami ng mga kapatiran na hindi nila mapagtitiis ang mga paghihirap dun po sa iglesia, kaya nga ang kanilang solusyon, tumatalikod sa Diyos at lilipat sa ibang reliyon. Diba? Kasi po, sa kanilang isip at sa kanilang sarili, mahirap sundin kung ano ang ipinagagawa po sa atin ng Panginoon. Yes, mahirap pag wala kayong full commitment at wala kang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga sabi po ng John chapter 14:15, if you love God, keep His commandments. Pag iniibig mo ang Diyos, iniibig mo yung sarili, iniibig mo ang lahat ng mga mahal nyo ni mo sa buhay, kailangan mo ibigin muna ang Diyos. At sa pag-ibig mo sa Diyos, yon ang isang paraan upang gawin mo ang lahat ng mga inuutos po sa atin ng Diyos. Kailangan nating pag-ingatan, kailangan nating bantayan upang hindi tayo tumalikod sa Diyos. In Hebrews chapter 3 verse 12, sabi po ng isang Hebrew writers, magsipag-ingat kayo. Ito po'y sinabi mismo ng Hebrew writer. Babala po niya sa atin upang tayo manatili na magiging tapat hanggang sa uli. Nasabi niya, magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man na sa inyo na isang pusong masama at walang pananampalataya na naghihiwalay sa atin sa inyo sa Diyos na buhay. Kailangan mananatili sa atin ang pananampalataya sa Diyos. Yung tunay at tapat na pananampalataya sa Diyos. Diba? Kasi po, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang siyang, diba, nagbigkis po sa atin, nagtali po sa atin, sa tao at sa Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. Dahil po sa pananampalataya natin. Pag mawalan na tayo ng pananampalataya, ito po ay unti-unti na tayong nahihiwalay sa Diyos. Diba? Yun ang dapat nating matutunan, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, ang turo po sa atin, magsipag-ingat tayo. dapat naka-red alert tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Alam naman po natin yung kalaban natin na Diablo, roaring like a lion, di ba? Seeking who is the boar, mahal kong kapatid. Kaya nga kailangan nating magsipag-ingat. Yun ang turo. Yun ang kailangan nating gawin bilang isang Kristiyano. Magsipag-ingat tayo, mahal kong kapatid. Pag hindi na tayo mag-iingat, rason na ang dali nating magkasala. Nagiging vulnerable tayo sa kasalanan, mahal kong kapatid. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo doon po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, ganito.

sa ating buhay. Sunod po, mahal kong kapatid kay Kristo. Last, number 6 and last na mga bagay na ito, itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan na kailangan po natin lumago sa ating pananampalataya. Huwag tayo mananatili sa kung gaano lang tayo, kung ano lang ang ating pananampalataya doon po sa umpisa. Diba? Nangangailangan ang Diyos na kailangan nating lumago. Kaya nga, utos ni Apostol Pedro doon po sa kanyang aklat, doon po sa 1 Peter, or 2 Peter rather, chapter 3 verse 18, sinabi niya dito, mahal kong kapatid, kung ating babasahin, sinabi ni Apostol Pedro sa lahat ng mga Kristiyano na sa lahat ng mga Kristiyano doon po, nasabi niya, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Suma sa kanya nawa ang kawalatian at ngayon magpakailanman siya nawa. Upang tayo manatili na maging tapat sa Diyos hanggang sa huli, ay kailangan po nating magsilago. Hindi gusto ang Diyos na manatili na tayo kung ano tayo sa umpisa. Kailangan po natin umunlad sa ating pamumuhay bilang Christian. Ibig sabihin, be matured, mahal kong kapatid. Maturity ay isang matatag na pananampalataya. Kaya nga, ang sabi po ng Hebrews chapter 5 verse 12 to 14, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi niya dito dun sa 12, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamagitan ng pamimihasa ay nangasasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at masama. Growing in faith, meaning to say, mahal kong kapatid kay Kristo, be matured. Maturity make us strong. No? Ang pagiging agulang po, ito po ay nagpapatibay na tayo ay matatag sa ating pananampalataya. Tingnan mo yung bata, mahal kong kapatid kay Kristo. Sa umpisa, ang bata, bago po siya tumayo, ito po ay napaka-vulnerable, di ba? Na ang dali niyang matisod, ang dali niyang matumba, ang dali niyang madapa. Sa pagdapa niya, minsan ang bata hindi marunong tumayo pag hindi ninyo tutulungan. But kung ikaw ay isang matured, di ba? Napakatibay. Hindi daling madapa, hindi madaling tumalikod, hindi madaling sumuko sa lahat ng hamon sa buhay kasi po siya ay matured. Diba? Matured ang kanyang pananampalataya. Ito po ang mga bagay na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan na kung paano tayo magiging tapat hanggang sa huli. Sabi niya dito, mananatili tayo sa salita ng Diyos. Pangalawa, mamuhay tayo ng banal. Pangatlo, kailangan nating magtitiis sa lahat ng mga pagsubok. At kailangan nating magiging tapat sa Diyos sa pamagitan po ng pagsamba at paglilingkod po sa Kanya. At sa huli, ang sabi dito, kailangan nating magsipag-ingat sa ating mga puso. Guard our heart, mahal kong kapatid kay Kristo. And then ang challenge, sina-challenge po tayo ng banal na kasulatan, ang sabi dito, do not quit, but continue, mahal kong kapatid kay Kristo. Never give up. Just continue. Do not be weakened. Huwag tayo magiging mahina. Huwag tayo paghihinaan ng loob. Grow stronger. Magpapalakas tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos ay ito ay sapat na upang magbigay sa atin ng energy, kapangyarihan, upang magiging matibay, magiging matatag tayo sa ating pananampalataya dun sa Diyos. Do not turn back. Hindi ito solusyon na tayo po'y tumalikod sa Diyos. But we need to press forward. Tayo po ay

0: magpapatuloy, 'di ba, sa pag-abot ng ating mga pangarap kahit na po nasa bingi tayo ng mga pagsubok sa buhay. Okay po, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo, mga mahal kong kapatid at piliw kong mga tagas pagsubaybay. So once again, this is your brother Jerry from Kamingawan Church of Christ. At nagsasabi sa inyo, magandang hapon po sa inyong lahat. At to God be the glory. Bigay ko po sa inyo, Brother Arcelia. Maraming salamat po sa inyo.
1: Alright, so we heard our good friend, Brother Jerry Igniters, from the program The Let Harvest Igniters. And very well, well said it all, Igniters. No? And amen. Amen to that. Thank you for that. Well, remind lesson, Brother Jerry. No? It talks about igniters of our salvation. No? So, we got a heart from our good friend, Sister Amelia. As Sister Amelia rolled here, as magandang hapon, Brother Jerry. And hearts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hearts for that lesson. And amen. Amen to that. Thank you for that hearts, Sister Amelia. Sister Amelia, right here. Magandang hapon, Brother. Okay. Brother Jerry. So, amen. As Sister Amelia, right here again. Amen, brother. Excited po silang magpabaptize, pero di po tunay ang kanilang pagbabago. Bumalik pa rin sila sa dating maruming buhay. So, salamat salamat sa ganyan na komento, sister, no? So, amen. That's true. So, it's sad to hear about that, sister, no? So, yan ang taong nawalihan, no? Na-preach na ang kaligtasan, no? But it's too sad, no? Hindi yung tumatagos sa kanilang puso at isipan, no? Kung gaano kahalaga, no? Ang kaligtasan, no? They are excited, but their spiritual, no? Is absent, no? No? Minsan na sa, no? Even I am before, no? Before. I am before, like that, Sister Amelia. Oh, when I heard the steps of salvation, because I am from the Baptist groups before, no? And I did not baptize there in the Baptist church. No? Then when I heard the gospel preached by the brethren here, I did not forget that one who taught me is that the Bible student here in CBC, no? Cebu Bible College, because they have their mission over that my barangays. So when I heard that, when the Bible student go in my house and preach about the plan of salvation, no? And then when I heard, not totally, hindi po totally na pinakinggan ko, dahil I stand in my belief on my groups before, no? So when they ask me, when the preacher asks me, "Is bro, are you willing to be baptized?" Yes, I'm willing. No, I'm well. My body is willing, but in my spiritual, is absent because I cannot understand at all before. No? What is salvation? No? What is the depth on that? No? So when I realize, 2 to 3 years. No, when I realize that. I'm happy that that one of my brother has always encouraged me to about that the plan of salvation. Dahil gusto nila na maano talaga yung tumatagos talaga sa at maintindihan ko talaga kung ano ang kaligtasan. Kung ano ba ang kahalagahan ng kaligtasan, no? Ng isang tao. No, nung na-realize ko at nalaman ko ang kahalagahan ng kaligtasan, mga kaibigan, mga kapatid. Yan na-realize ko na mali pala yung ginawa ko yung understanding ko before, no? Yung tinanggap ko lang dahil gusto kong hindi na magano yung preacher na palaging bumabalik-balik doon sa bahay namin, no? Yun lang. Tinanggap ko nung nagpa-baptize na ako, no? At akala ko na tigilan na ako noong ng preacher, no? So tuloy-tuloy pala, no? So, tuloy-tuloy na pumupunta sila sa bahay. Tuloy-tuloy yun. At hanggat naintindihan ko, no? Yung kahalagahan ng kaligtasan. At yun, nagpa-rebaptize ako ulit. No? Dahil ayokong mapunta. No? Yung useless. No? Ang aking kaligtasan. Yun ang taong ang sinasabi mo po, sister, no? Excited po silang magpaptize pero di po tunay ang kanilang pagbabago. Bumabalik pa rin sila sa dating marimuing buhay dahil hindi sila natatakot sa mensahe. No? Dahil kulang ang kanilang naririnig. Siguro, hindi nila naintindihan. Yun. Ang kanilang kaya, no, bumabalik sila sa kanilang buhay na marumi, no? Dahil di na pinalagahan ang lesson, no, ang mensahe, ang gospel, yeah? At sila'y bumabalik doon sa maruming buhay, kaya bumabalik sila doon dahil di nila naintindihan ang buong kahulugan. No? So, salamat Sister Melia sa isang napagandang tanong 'yan, no? Sa napakagandang tanong. No? Sister Melia, amen brother, and she put thumbs up for that. At isusad for that, Sister Melia. No, kung ang taong bumabalik sa isang buhay na nakaraan, yung pagkakasala. No, wala nang ibang ula pa sa dugo ng ating Panginoon. No? He once died for all. No? Kaya, no? Kung ating narinig na ngayon na mga kaibigan, mga kapatid, no, kung ikay bumabalik sa isang maruming buhay, no, magrepent po tayo. Bumabalik po tayo sa ating Panginoon, no? Tuwirin natin ang ating spiritual na pamumuhay. Oh, wag nating hayaan ang diablo na muwasak sa ating spiritual na pamumuhay. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo'y mapunta sa isang danger na sa kapahamakan, yung lugar na inahanda ng diablo, no? At sa kaniyang mga tagasunod, no? No? Ngayon, ang araw ng kaligtasan, mga kaibigan, no? Kung ikaw ay bumabalik, kung na ikaw ay nasa Church of Christ na at ikaw ay bumabalik pa rin sa isang maruming buhay, no? Baguhin mo ang iyong buhay, ang iyong spiritual na pamumuhay, no? Gawin mong tama, no? At hindi pa huli ang lahat, mga kaibigan. At sabi ni Apostle Paul, now is the day of salvation. Ang ating kaligtasan ay nasa sa ating mga kamay o sa ating mga desisyon, mga kaibigan. Ngayon, ang ating proper na desisyon na tayo'y sumunod sa ating Panginoon. Sundin natin ang anim na hakbang sa kaligtasan upang sa ganoy makarating tayo sa paruroonan. Now, so, noong ating makamtan, no? So, we hear na, sa nakipakinggan na natin ang kanyang salita ngayon. At tayo'y, ang kanyang salita ay nag-workout. Mayroon na nga tayong pananampalataya, no? Believe. Then, when we believe that, we are confessed. We repent. No? Dahil nalaman natin na tayo'y nagkasala. No? And then, tayo'y nag-repent. And then, we confess. At, dahil we confess to Jesus na tayo'y isang makasalanan na tao, no? And then we go through the watery grave, no? Baptism, no? Watery grave, hindi po yung sprinkling lang, yung pisik-pisik, no? So, so as mentioned in the Bible that we are buried, no? With him through baptism. So after we get that, when we rise up from the watery grave, we are a new creation. Bago po tayong nilalang, no? At sa ating pagtanggap, sa ating tuloy-tuloy ang ating buhay na pamumuhay, no? Na ayon sa ating Panginoon. Be faithful until death. No? Mamuhay tayo ng faithful sa ating Panginoon. No? Mag-ano na tayo, gawin na natin ang pagmantala ng kaniyang salita, no? Sa buong mundo. No? This is what we did today, Igniters. No? We preach the good news to all the world. Because this world is crooked. No? It's crooked, Igniters. Crooked generation. And we need Jesus. No? Nangangailangan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. So, I hope, so Igniters, sa napakagandang mensahe ng ating kapatid Jerry, ay nagdudulot po ito ng malaking kabuluhan, mga kaibigan. No? Sundan po natin ang kanyang programa dito po sa Igniters Cebu sa mataga alas 5 po ng hapon. No? Tune in to our good friend Brother Jerry here on Igniters Cebu, Philippines. So thank you, ha. Salamat din Sister Amelia sa napakagandang tanong, no? So amen. So don't forget to catch sa coming up Igniters. We are not done yet. We have coming up our good friend Brother Locas Igniters from the program The Thirsty Soul. So from Brother Jerry Negros Occidental, we go ahead to Kabakan, North Cotabato. So, okay.
2: Hi, siya si Maji Bautista sa Kiyakya Membro at Suri Church of Christ. Iimbitan mi kayo, yung ladya at kapilya, ang may address mi, 15042 92nd Avenue, Suri, BC. Sa'y marakupi lugar para ikasalba tayong amin.